0: saan galing yung ointment na yan?
1: Sinirita. French yan, ha? French. Pumad.
0: Ha?
1: Pumad, meaning ointment.
0: Ang ointment, alam mo saan galing, saan hango yan? Sa mga baboy.
1: Sa baboy?
0: Mm.
1: Dahil yan ay galing sa taba ng mga hayop.
0: Bukod dyan, dahil nung narinig nila yung baboy, oink, oink.
1: At simula nun, tinawag ng
0: ointment.
2: Anak ka lang po.
1: Sa loob ng 2 minuto, tinapos yung alamat. Okay na.
0: Okay, music na lang.
1: Talk to Papa, susunod na.

0: lalaki lang ang naglalagay ng mga pamada noong unang panahon. Wala kang karapatan maglagay kung ikaw ay walang katungkulan. Ikaw ay worker lang. Hindi ka dapat maglalagay niyan. Mga naglalagay lang yung mga pamada ng mga naka-amerikana, naka-necktie, mga ganyan. Mga aristokrat kung tawagin. Taong 18th century. Sumikat sa pelikula. May mga artista nga, mga leading man.
1: Yan yung gamit nila, kaya guwapo sila.
0: Sa mga pelikula nila, ba't ganito yung mga anong kikintab ng mga book nila?
1: Kasi yung tulad nung kanina, Papa Jepoy, yung buhok ko kasi, kaya ganito yung style ng buhok ko. Alam mo bakit? Kasi nahirapan na ako, lumalaban yung buhok ko. Kaya ano, dati di ba, natatamad na ako, kinakalbo ko na.
0: Oh.
1: All the way, siguro mga almost 15 years kalbo na ako kasi nahirapan ako. Ngayon naman, pinahaba ko, mas okay pala itong mahaba buhok kasi parang hindi na siya lumalaban, bagsak na lang. Kaya ginagamit ko, Korean style naman. So kanina, may in-offer si Papa Jepoy, wax ba yun? Kasi sabi niya, maganda to pang set ng buhok. So, binudburan niya ako sa kamay. Nung nilagay ko na sa buhok, kasi daw para mag-set daw yung buhok ko. Abang hindi na bumalik. Nagulo yung buhok ko. Yan, para ma-set yung buhok. Especially sa mga leading man nung unang parang.
0: Huwag mo nang ituloy yan. Kukontrahin at lalaitin ka lang yan.

0: Alam mo kung paano lalong sumikat yung mga nilalagay sa buhok?
1: Nung ginamit ng mga celebrity?
0: Yun.
1: Yun pala yun.
0: Oo. Oh, alam mo kung sinong pinaka nagpasikat talaga niyan?
1: James Bang?
0: LB. Nakita mo yung buhok niya?
1: Oo. Oh. Through a party in the county jail.
2: Mukhang malupitan yung mga pinanglalagay nila sa buhok.

0: At simula noon, tinawag na siyang Jail. Okay. Nung kinanta ni Elvis yun, Jailhouse Rock. Ang ganda ng bog niya.
1: Kwento mo?
0: Sabi, nagkwento na naman yung balik. Sa TikTok, ang daming ano rito sa TikTok. Guys, follow niyo ako sa TikTok, ha, Papa Jeff. Okay, tingnan mo, sabi niya, tingnan mo, bastos din to eh.
1: Okay ka na sa kwento mo. At ikukwento ko na yung magandang kwento. You follow me?
0: Kita mo.
1: At ik, pinagbigyan ka na makapagpahayag ba, makapagkwento. Anyway, mga kabarangay, kukwento ko na ang totoong alamat tungkol sa alamat ng Jell.
0: Eto na. Sabi ni Adrian, eto na. Ano ko ba rito?
1: Noong una panahon, Papa Jeffoy, sa isang lupaing laging nababalutan ng hamog at yelo. Naniniraan na may wagang espiritong si Jellare. Kapag hinabos niya ang tubig, eto'y tumitigas. Kapag dinadampi niya ang hamog, eto'y nagiging kristal na yelo. Dahil dito, tinawag siya ng mga tao na Jell. Nang ibig sabihin ay ang nagpapatigas. Makalipas ang maraming siglo, isinulat ng mga pantas ng Europa ang salitang Jellare. Isang salitang Latin na ang ibig sabihin ay palamigin o patigasin. Mula rito ay sinilang ang salitang Jell. Bandang 1500s, Papa Jeff, or 1500 BC, sa sinaunang Ehipto.
0: Sabi ni Nel, dyan numipis ang buhok ko sa Jell.
1: Uy, matagal kong ginamit yung Jell. Hindi naman numipis yung buhok ko. Baka sa ano yan, Papa Jeff?
0: Andyan na ba yung diwata? Wala pa, Mark. Andyan na. Wala, sa lahi yun.
1: Sa lahi yun, no? O kasi, ang tagal kong ginamit yung Jell eh, simula nung high school hanggang sa... Dito, naabutan niyo pa akong nag-Jell. Hindi naman ako nakalbo. Tingnan mo nga ang buko haba ko.
0: Sabi ni Arlene, word of the day, patigasin. So, taga Malhakan.
1: Uy, mga
0: kapitbahay
1: yan ah.
0: Sa Malhakan, dyan yung bigasan ni Kuya Kiko ah. Shoutout, Boss Kiko, at sa bigasan ni Kuya Kiko, mga suke.
1: Masarap kahit walang
0: ulam. Abango kahit.
1: Hindi mo hinuhugasan.
0: Patagasan Juan, Taytay, Rizal. Titigas talaga yan, sabi ni Yulo sa Facebook. Titigas talaga yan.
1: Pag nadampian ng kamay nung Jellare.
0: Pag humaplos daw.
1: So, bandang 1500 BC, Papa Jeffoy, sa unang Ehipto, Egypt, natuklasan ng mga tao ang pinaghalong taba at dagta ng puno.
0: Dagta ng puno?
1: Oo. Kanina kasi yung kinakwento mo dun lang sa baboy, di ba?
0: Hmm.
1: Oo. Ito pinaghalo na to.
0: Dagta ng puno?
1: Oo.
0: So mali na naman ako.
1: Mali ka. Kulang yung impormasyon mo. Kaya nga, dinugtungan ko na. Kasi mahirap naman na magbibigay tayo ng impormasyon ng kulang-kulang eh. Kumbaga, kulang yung ebidensya mong inihaharap.
0: Mr. Cheer. Objection, Mr. Cheer.
1: Ang pinaghalong taba at dagta ng puno ay nakakapagpanatiling maayos ng buhok kahit sa ilalim ng matinding init ng araw. Hindi ba ito tinatawag na hair gel? Ngunit ito ang unang anyo ng pangporma ng buhok. Noong 1899, opisyal na ginagamit ng mga siyentipiko ang salitang gel bilang terminong pang-agham para sa isang malahalayang sangkap na hindi ganap na likido at hindi rin ganap na solido. Noong 1914, sa Buenos Aires, Argentina, nilikha ang gomina, isa sa mga unang kanal na pamporma sa buhok. At noong 1929, sa England, inilunsan ang Brile Cream na nagpasikat ng makintab at maayos na hairstyle sa buong mundo. At 1960, ito yung kinakwento ni Papa Jeffoy kanina. Sa Estados Unidos, sinilang ang modernong hair gel. Isang malinaw at water-based na gel na kayang panatilihing matigas at maayos ang buhok ng mga Diyos. At isa sa mga gumamit nito at nagpasikat, no, itong si ano, Elvis Presley, Papa Jeppoy. Kaya pala, diyan talaga sumikat ng gusto ang Chell.
0: Rock and roll!
2: And the cabin in jail!
0: Ano pa yung magandang kanta na to?
1: Kaya mula noon hanggang sa kasulukuyan, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang hair gel mula sa simpleng suklay hanggang sa matitikas na slick hairstyles. Naging simbolo ito ng estilo at kumpiyansa. Kaya sa tuwing naglalagay tayo ng gel sa ating buhok, buhay ang alamat ng gelare, ang espiritu ng lambig at pagpapatigas. Na sa paglipas ng libo-libong taon ay naging inspirasyon ng isa sa kasikat na produktong pamporma. Diba? Ayos pa yung kwento ko?
0: Okay na kayo? Pwede na kayo malis. Google na to. Okay na yun. Kompleto na yung detalye. Oh, mga estudyante nyo dati. Oh, Xander! Kabite ba to? Maging estudyante ko uli kayo, magtuturo ako sa Kabite. Xander, may bigyan ko uli. Shoutout. Watching from Indah. Papa Jeff. Ang ganda ng alamat, sabi ni Nena. Okay na, basic, sabi ni Jessica. So, kung nagustuhan nyo, maaari na kayo sa aming harapan. Pinalayas, ha? Dahil, mga susunod na inyong mapapakinggan, gegewang na. San
1: maraming lugar to, Papa Jeppe.
0: Saan lugar na siya yung mga kanina?
1: Europe.
0: Hindi, yung kanina yung kauna-unahan.
1: Kauna-unahan, Egypt.
0: Sa Egypt. Mihi yan, ano?
1: Ha?
0: Mihi sa Egypt.
1: Oo.
0: Tapos may lumabas.
1: Pero...
0: Pinarusahan, hindi.
1: Ha?
0: Pinarusahan?
1: Naparusahan?
0: Kasi hindi siya nag... Tabi-tabi po.
1: Nagalit itong ano?
0: Sino lumabas? Sino lumabas?
1: Nagalit ni Nwende.
0: Ayun na.
1: Dahil masama ka, lalaki yan. Sa record, Papa Jeppoy, siya yung unang naitala lang may pinakamalaki. Hindi alam ng mga tao doon na parusahan

0: Angel nga niya eh. Ano ba yung ang babastos na mga ano nyo ah? Mga isipan nyo ah?
1: Sabi ni Marlo, ano na score sa slam dunk? Tinga-tingaw ah. May kalaban sila bungal. Ayun, may kalaban sila ngayon eh. Bungal eh. Walang ipin long hair.
0: Hindi ba siya ano yan? Si Emmanuel Calo?
1: Wendy, magandang umaga. Kay paring, good morning sa inyo. Shoutout tayo, Wendy. Sino pa yung mga nag-Facebook? Sa TikTok. Parang may naaamoy ako hindi maganda. So, ano na yan?
0: Yun na, Papa Jepa, eh. Doon nagtapos yung
1: nakita nila.
0: Ang alin?
1: Nakita nila.
0: Yung matigas?
1: Oo.
0: Oh naman.
1: Ano sabi?
0: Ha? Grabe ka tigas, sabi.
1: Ano sabi?
0: Kahi kayo ba?
1: Tapos?
0: Dako, kahi kayo ba?
1: Oo.
0: Oo. Oo. Sabi nyo. Sama ni gahi. Sama niya.
1: Sabi niya no, Pamela. Agoy kagahi.
2: Ayaw pa! Mata pa!
1: Ngayon ano? Ano daw nilagay?
0: Ha?
1: Ano daw nilagay?
0: Nilagyan?
1: Ano ang nilagay?
0: Pampatigas.
1: Saan nilagay?
0: Ha?
1: Saan nilagay?
0: Sa ulo.
1: Sa ulo!
0: Kintab ng ulo?
1: Kitang-kita.
0: Kita.
1: Ano nakalagay?
0: Ha?
1: Ano nakalagay doon sa gel?
0: Ha?
1: Ano nakalagay?
0: Gel.
1: Anong gel?
0: Ha?
1: Michael?
0: Michael.
1: Youngs? Ano nakalagay?
0: Titan.

0: pa yung nilagay sa box.
1: Parang hindi siya buhok yung brand. Parang hindi siya buhok. Aray nyo, sabi sa nyo yung dalawa.
2: Game time!
1: Yan o. No?

0: Karang was brought to you by Trust Condoms. Ang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
1: Salsaya, may tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Salsaya.
0: Walter Mart, sarap maging mom. Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
2: Barangay LS 97.1.
3: Stronger forever.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na sinusuko. Iyaking diskarte para magpalimpay. At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
1: Yan ang pangit ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
6: Mark Mugan,
7: Emil, and Vince of PBDK.
8: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangit ng Pinoy.
9: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat agay. Iyan ang bangis ng tagumpay.

0: fried rice, adobo, at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ubus lang at kapit ang sarap at saya. What stars saya? Oh, anong kapit ang nagbibigay ng kami sa alat at linamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya from Star Saya!
2: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya, sarsaya.
4: Alam mo yung ganito, kabarangay? Galing ka sa labas, sobrang init. Tapos, pagpasok mo sa studio, parang Antarctica. Ayun, after ilang oras, tulon lang si Papa Jepoy nyo. Sabay bahing ng bahing. Sa pabago-bagong panahon, mas mabilis palang kinakapitan ng sipon virus. Dati, di ako umiinom agad ng gamot. Tubig, pahinga, natural remedies. Pero habang pinapatagal ko, mas lumalala. Kasi pala, habang hindi ginagamot, dumadami yung sipon virus sa katawan. Humihina resistensya. At worst, nakakahawa ka pa. Kaya ngayon, unang sign pala, inom agad ako ng NeoZep Z Plus with Zinc. NeoZep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mas bilis na paggaling o galing uminom every 6 hours. Kaya ako, walang delay. Tuloy ang trabaho, tuloy ang saya. Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: NeoZep Z Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: kami pa rin ang pinipili mo. Kaya naman dito sa Barangay LS, tayo ay stronger forever.
1: Number 1.
2: Hello mga kapuso, alamat baka mo, sagot kita. Papa Carlo po ito ng Potpot and Friends. Ikaw ang dahilan ko

0: quality yan.
1: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with a new messy poo pocket na sumasalo ng poo. From day one, EQ Dry. Don't switch yet. EQ continue with EQ Premium Pants. Ngayong active na si Anya. Comfy ang takuhan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers. From day one to toddler, ikutinyo mo.
5: Hello mga kabarangay, lahat naman tayo may dalang problema. Pero huwag mo nang sulohin ha, nandito si Papa Ace mo ng Talk to Papa at handang gamayan ka. Salamat sa tiwala mo sa Barangay LS, ang dahilan kung bakit tayo ay stronger forever. Number one.
6: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa HGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio PZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umula-umaro man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio PZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Forever number one.
7: Barangay LS 97.1 Forever number.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Pala rin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na. Number 1.

0: stronger forever.
1: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
2: I-talk to Papa na.

0: Yung naguguluhan ka na kung single era pa ba to o car talaga.
1: Ay,
0: bakit naguguluhan? Pa single era ka pa, karma yan. Ay! Dato kasing niloko. Ako po, mga kapuso, mga kabarangay. Ikaw ba, single ngayon?
1: Single dahil kinarma sa mga naging karelasyon niya noon. Kasi siya'y manluloko.
0: Yes. Deserve mo yan. Yes. Masama kasi ng ugali mo.
1: Ang hilig mo kasing mag-go.
0: Buti. May ka pang inggit-inggitan ka din sa mga pasana-sana all ka pa. Yun naman may karelasyon ka, niloko mo lang. Tigilan mo kami, ha? May karelasyon ka, nag-invest sa'yo yung tao, minahal ka niya, nag-effort para sa'yo. Ang ginawa mo, niloko mo lang.
1: Aray ko po!
0: Tapos ngayon, sabi mo hindi, single era ko. Para tapos nararamdaman para wala na nagkakagusto sa iyo. Karma 'yan.
1: Kumakain ka na.
0: Asama kasi ng ugali mo.
1: Tapos kung itsura yung ano.
0: Kung kailan pa naman ano, hindi ka na ganun ka-fresh, di ba? Saka feeling mo, gusto mo na makipagrelasyon, ganyan.
1: Kasi wala na nagkakagusto sa iyo kasi hindi ka na ka-fresh.
0: Kaya nga, dira na. Buti nga sa'yo.
1: Naubos na. Sure
0: mo yan. Sumaksi ugali mo.
1: Oo, naubos ng freshness mo.
0: Ayan. Ako, sorry po sa mga tinatamaan ha. Pero kasalanan niyo talaga yan. Deserve mo yan. Tuwan-tuwa ako, no? Wala kasi nakita ko kasi yung... kakilala ko. Dati kasi, I know kasi yung mga ginagawa niya way back then. Nagkakaroon siya ng relasyon.
1: Tapos?
0: Ang dami. Like, kasi... Trump talaga eh.
1: Aha.
0: Baga, ang dami nagkakagusto sa kanya. And then, syempre, pogi nga. Lahat pinapatulan.
1: Aha.
0: So, sabi ko, pogi-pogi na sa sarili niya. Ngayon. Diba? Oh. Dati, kung may mga pandi-pandisal siya, mukha na siyang pandisal. Deserve!
1: Ay na siya.
0: Hoy mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. Kumusta po kayong lahat? Happy Tuesday! Time to choose kung sino nga ba yung papasukin nyo sa buhay nyo. Again, kayo po nag-i-decision niya. Kaya dapat po kayong maging matalino. Kaya mapanaliksik. Ay! At saka dapat po ay pinagtutuunan nyo di umano ng pansin ang mga bagay-bagay sa kanya.
1: Sapagkat
0: maaaring itong tao na ito
1: ay
0: hindi pala kaaya-aya ang ugali.
1: Hala!
0: Ngayon Agosto, dapat tayo ay nagtatagalog.
1: Tagalog? Kasi buwan ba ng wika ngayon?
0: Ay, hindi mo alam.
1: Hindi ko alam. Saring. Siyempre, alam ko naman ang kabuwan ngayon ay buwan ng wika. Kasi ang iyong pananatara ng Tagalog.
0: Dapat namumutawi sa ating mga labi ang pagkatagalog sapagkat ito ay ating
1: sariling lingwahe.
0: Yes, pambansang wika. Kaya naman sa ating mga kapuso, kayo po ay pumunta na ang ating talapindutan. Yung, alam mo naman, pero
1: ano ba sa telepono?
0: Ayan.
1: Ang telepono at
0: butin. Ang mga numerong 8, 3, 4, 8, 7, 4, at 7. O kaya naman, ay sa kabilang landas.
1: Sa kabilang landas.
0: Sa kabilang kable.
1: Kabilang
0: kable. Ay, 8, 8, 2, 7, 7.
1: Ngayon pa may nagugulumihan ang iyong pagkakas. Ang ginagigit.
0: Kayo po ayan. Pasensya na po. Dahil ang inyong mga

0: Portugal. Hindi ko maintindihan din ang mga lingwahe na lumalabas sa aking bunganga. Hindi mo mawari ang mga mensaheng iyong binibigkas. Pero gayon pa man, eh, kami po ay naghahanap
1: ng... At humihingi ng paumanhin.
0: Paumanhin po sa mga ating mga kapakinig. O, tagapakinig. Na talaga namang nagugulingahanan din. Kaya nga mga kapuno kami sa para sa oras na ito. Di umano. May daraan na nakaan ng buhay. Nariyan na siya. Ano ang kanyang

0: got it done. Facebook na lang.
1: Yung iba daw ay nagmiminindan na sa mga oras na
0: ano?
1: Ito, samantalang tayo ay hindi pa man pamandamang nakakaagahan. Sabi ng mga nasa mahiwagang telebisyon na ito. Nako, mga kapuso, mga kabarik, kami po ay magbabalik para muli magpasaya at alamin kung sino nga ba ang bibida dito sa ating programa.
2: Yes.
1: Ako ang inyong Ginoo.
2: Ginoo?
1: Ginoong Papa A.
2: At ako naman ang inyong Ginoong Papa Johan. Mag-PM na, no. Magpadala ng inyong mensahe.
1: Ng privado.
2: O kaya naman sa ating opisyal na Facebook.
1: Maaari din kayo di umanong magminsahe doon.
2: Uh-oh.
1: At doon ay merong sasagot sa inyo at kayo kakamustahin.
2: Yeah. Kaya tumawag na. Ngayon na kami po ay naghahanap ng panibagong magiging bida
1: dito sa ating programa. Ito ang Talk to Papa. Ito ang Usap sa Ginoo.

0: community.
1: Let's
0: force it.

Okay, bye.

0: Tal vez.
1: Tal vez.
0: Tal vez.

ng mga basa ng ulan. Stay dry. O, ayan. Sa ating Epic Girl, Mika. Family, maraming salamat. Papa Mike. At meron din si French. Mga taga car insurance po ito. Carmela French Car Insurance. Des sa Gilon, Eday Delgado, Eds Dilag, Cell, and Desay Servito, si Flor Sasaya, and Emily San Jose. Birthday daw ng anak ngayon, si J. Lord sa Gilon, and Janelle Miranda, mga taga Carmela Francia Car Insurance. Maraming salamat po sa inyong palagiang pag-tune in kay Papa Dudut. At sa mga nagmamaneho ngayon, ako medyo may pag-ambon, may pag-ulan. Konting hinahon sa pagmamaneho. Importante, makakauwi tayo ng ligtas sa ating mga tahanan. Madulas ngayon, ang dadaanan sa mga magmomotorsiklo, takbong chabi-chabi lang tayo, ano? Takbong papansin lang. Meron tayong tinitingnan-tingnan. O, yan, o. Alalay lang, kumbaga, no? Sa mga kabarangay natin, kayo ba relate dito sa ating episode? May kilala ba kayong tita sa barangay ninyo? Kumisyowa, wala kayong anak. Pero dakilang tita. Kayo ba na-spoiled na ng ating sender ang kanyang pamangkin? Medyo malungkot yung unang bahagi, no? Para sa kabubukasan kanilang mga radyo sa

0: offers state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Taga saan ka?
2: Taga Guadalupe!
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
3: Mula sa Carmanila, CHWR-AMR, ang substation, Palabuso. Kapasikat, this saan tanyag ng bass singer, Mehare, Barangay, or ever.
4: Barangay 7.1, 9.1.
5: Barangay S.
1: Ever.
4: Kwento ng buhay ay stories.
6: Sa pagkamatay ni Carolina, masikaso. Ano rin naman akong aasahan pang ibayos noon. Hindi ko na rin naman na mahagila pang tatay ni Lucy. Wala para gawin ang bagay na yon at siya noong tailan ng magina niya.

0: hindi mo ako nanay, pero kung buhay ang mama mo, I'm sure pareho lang kami nang sasabihin sa'yo.
1: Oy, kaso wala nga si mama dito, tita, diba? Wala na siyang magagawa. At wala ka na rin magagawa kung anong gusto kong gawin.
0: Lucy, hindi na ako natutuwa sa pagsagot mo.
1: Bakit naman hindi? Eh di ba nga ikaw ang nagturo sa akin eh paglaban ko anong gusto ko nung nabubuhay pa si mama?
0: Mali nga siguro na kinonsinti kita noon, no? Kasi nababaktuyo ako ngayon eh.
1: Ang mali nyo, lagi kayong nakikialam.
0: May karapatan na akong makialam sa'yo ngayon kasi nasa poder na kita.
1: Kung may iba naman akong choice, ayokong nasa poder mo ako eh.
0: Wala bang thank you man lang dyan, pamangkin?
1: Tinupkot na nga kita't lahat-lahat, pero kung umasta ka, parang ako pa itong may utang na loob sa'yo.
0: Teka, tita, wala naman ako sinabi kupkupin mo ako ah.
1: Eh bakit? May choice ba ako?
0: Sinong kukupkup sa'yo, Aber?
1: Ano tatay mo?
0: Eh kahit buhay pa nga yung mama mo, hindi na siya mahagilap eh.
1: Eh ngayon pa kaya?
0: Tandaan mo, Lucy ha, wala ka nang pwedeng asahan kundi ako.
1: Kaya kung pwede, matuto ka ng rumispeto.
0: Kasi wala ka ng ibang pupuntahan.
1: Matuto kang makisama.
0: Ayoko sa'yo. Gusto ko kay mama.
1: Sana ikaw na lang

Bakit sinubukan kong maging nanay kay Lucy, pero napakahirap. Bukod sa hindi ko naman yon nakasanayan, ay hindi ko rin yon gustong gawin. Gusto ko nga maging single tita forever, hindi ba? Kasi wala naman akong ibang choice. Andun ako sa punto na iniwan na sa akin ng kapatid ko ang anak niya. Si Lucy na lamang ang alaalang meron ang kapatid ko. Papadudod, sinubukan ko naman, pero bakit sa tuwing nagpapakananay ako para kay Lucy ay mas lalong gumugulo? Hindi rin ako sanay na nagkakapalitan kami ng maanghang na mga salita. Hindi naman ganoon ang dynamics naming magtita. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya, pero gusto ko na lang intindihin na kapag nagluluksa ka, magiging emosyonal ka talaga at makapagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo naman sinasadya.

Love Stories.

0: official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Oras po natin, 3 minuto makalipas ang alauna.
3: This time check was brought to you by
1: BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Forever.
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
6: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
7: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
8: Magandang araw mga susing tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Lagi lumalabaw ang paningin ko. Parang lagi ako natin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahal na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na dalabo at nakabasa na loob ako ng TV. No, walang hirap.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nagkasan ka?
12: Nagkaprosing!
11: Nagkasan ka?
12: Taga-barangay LS!
7: Stronger.

0: 97.1. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Papadudot, nilawakan ko ang pasensya ko para kay Lucy. Kailangan kong gawin yon dahil hindi pa may proseso ng pamangkin ko ang nararamdaman niya. Masyado pa siyang bata nang namatay ang nanay niya. Ako ang adult sa amin at ako palagi dapat ang umuunawa at mag-adjust. Pero aaminin kong minsan ay gusto ko nang sumuko sa kanya. Nagluluksari naman kasi ako. Kapatid ko rin naman ang namatay. Pero bakit parang wala akong karapatang gawin yon? Kinahon ko muna pansamantala ang pagluluksa para sa kapatid ko, Papa Dudut. Dahil mas importanteng maging maayos muna si Lucy. At habang ginagawa ko yon, habang mas inuuna ko si Lucy kesa sa sarili ko, ay doon ko naman napabayaan ang mga dating nagpasaya at nakasanayan ko, Papa Dudut.

0: itsura ko. Haggard. Ganito ba ang feeling ng nadedelay na ang botox? Tapos yung buhok ko, kumukupas na yung pagkaka-bleach. Tapos yung kuko ko, parang kuko na ng monster. I cannot! Carolina, ano ba naman itong pina-experience mo sa akin? O ayan, hindi lang anghel ka na ngayon. Bakit namang ganun? Pero gets na kita. Napakahirap naman palang maging ina. Kulang na lang. Magkaroon na rin ako ng tahit tsaka stretch marks para pro-max na yung pagiging nanay ko eh. Tita! Umaga-umaga, Lucy! Kumakabulya ako, akala mo ikaw yung nagbabayad ng renta ko rito, ha?
1: Ano kinawa mo dito sa damit ko?
0: Eh, dinalabahan! Alam ka namang sinain ko yan. At saka, Lucy, uso ko mag-thank you, ha? Sana man lang naturo yan sa school.
1: Sana pala sinain mo na lang kong damit ko kaysa pinakialaman mong labhan. Tingnan mo, oh! Nag-match pa itong paborito mong blouse. Nagamitin ko pa naman ito sa gala namin sa Sabado.
0: Hoy, nagmamagandang loob lang ako sa'yo, dear. Pasalamat ka nga, nilabhan ko pa yung damit mo eh. Pati panty mo, kinusot ko pa.
1: E, paano naman ako magpapasalamat sa'yo? Eh, sinira mo nga lahat ng damit ko. Last week yung white blouse ko naman yung sinira mo, naging kulay pink. Tama bang ipaghalo yung puti sa decolor?
0: Bakit? Alam ko bang magmamansya yung red sa white?
1: Hindi naman lahat kumukulay kapag nilalabhan eh.
0: Ano naman, tita? Para namang hindi ka naturuan sa school nyo nun. Alam nyo namang hindi dapat pinagsasayang yung puti sa decolor. Girl, sorry ha. At thank you din sa pag-remind sa mga tinuro sa akin dati sa school. Pero remind lang din kita ha, na pagod na akong asikasuhin lahat dito sa bahay. Pasensya na kung wala akong time na paghiwalayin yung puti sa decolor. Kasi isa lang ang katawan ko, hindi ko kaya lahat. Eh bakit si mama kaya niyang gawin lahat? Eh di ho kaya ng mama mo sa sementeryo para ipaglaba ka. Tingnan natin kung kaya pa niyang paghiwalayin yung puti sa decolor. Sige, ano? Ito-challenge kita. Si mama hindi mo na nire-respeto. Ako nga hindi mo nire-respeto.
1: Sana talaga ikaw na lang.
0: Ano? Sana ako na lang ang namatay. Ulitin mo sabihin yan. Para ka silang plaka ha. Kung pwede nga lang sana ako na lang ang namatay para hindi ko nararanasan tong hirap sa pag-aalaga sa'yo.
1: Sana nga talaga ikaw na lang yung namatay at hindi si mama.
0: At may pakinabang para kaysa sa'yo. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi si Carolina. Mas may pakinabang pa siya kaysa sa'yo. Oh, tapos ngayon iiyak ka.
1: Bakit? Ginaya ko lang naman ang sinabi mo.
0: Kaloka to.
1: I hate you. I hate you.
0: Teka, parang deja vu ah. Parang yan din yung sinabi mo sa mama mo noon nung dinidisiplina ka niya. Ngayon gets ko na. Wala talaga sa mama mo ang problema. Ikaw talaga dahil pasaway ka at saka hindi ka marunong makinig.
1: I hate you! I hate you!
2: Papadudod doon na nga natapos ang pagtitimpi ko. May karapatan na rin akong magalit. Gusto ko na rin siyang sampalin noon pero noong nakita ko ang lungkot sa mga mata niya, kaya napigilan kong muli ang sarili ko. Sinubukan ko siyang yakapin para ipaalala sa kanya na magkakampi kami pero nagpumiglas po lamang siya. Dahil doon ay naubos ang pasensya ko, nasampal ko siya at doon siya nagmadaling umalis sa bahay. Galit ako noon at pagod na. Kaya hinayaan ko siya kung saan man niya balak na magpunta. Nabago na ako at sana maunawaan ako ng kapatid ko kung gano'n ang ginawa ko sa anak niya.

0: Hello?
1: Hello, tita?
0: Wala akong pamangkin, bye.
1: Tita, wait!
0: Di ba binilak mo na ako? Ilang kita mo na ako, di ba? Oh, bakit nakakatawag ka pa sa number ko?
1: Gamit ko po yung cellphone dito sa barangay hall.
0: Barangay hall? Teka, anong kinagawa mo dyan? Bakit ka nakatanggay dyan?
1: Nahuli po kami ng mga kaibigan ko eh.
0: Nahuling ano?
1: Nahuli po na... Nagnanakaw po ng chicherya sa tindahan.
0: Nagnakaw ka ng chicherya sa tindahan? Bakit hindi mo man lang nilakihan yung kinuha mo para sulit yung krimen mo?
1: Tita, huwag na po kayo magbiro, please. Natatakot po ako mag-isa rito. Sandahin niyo na po ako.
0: Bakit? Mag-isa ka lang ba? Asa na mga kaibigan mo?
1: Tumakbo po sila nung nagkahulihan na eh.
0: Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sige, hintayin mo ako riyan. Pupuntahan kita. At saka, i-unblock mo na nga ako sa cellphone mo para makontak kita.

0: pasok sa kwarto mo. Mag-usap tayo.
1: Tita, bukas na lang. Please, pagod na po ako.
0: At ako? Ano, hindi ba ako pagod? Hindi mo ba ako inabala? Matapos mo akong ipahiya sa mga tanod sa barangay, ikaw pa itong mapagmataas sa akin ngayon?
1: Ano ba ito, tita? Papagalitan niyo na naman ba ako?
0: At bakit hindi? Eh, nagkamali ka eh. Baka gusto mong mag-sorry at sabihin na babawi ka sa akin, di ba?
1: Hindi ko po kailangan bumawi sa inyo.
0: Hanggang sa dulong, tigas pa rin ang mukha mo.
1: Sana talaga. Ikaw na lang.
0: Oo na, oo na. Gusto mo na talaga akong mamatay.
1: Ay, kung pwede lang makipag-swap sa katawan ng mama mo sa sementeryo, matagal ko nang ginawa. Kasi Lucy, alam mo, pagod na pagod na pagod na ang katawang lupa ako sa'yo.
0: Eh, yun naman pala eh. Eh, di pabayaan mo na ako. Hayaan mo na lang akong magdesisyon para sa buhay ko.
1: Huwag kang mag-alala. Hahayaan na talaga kita pagkatapos ng huling desisyon na gagawin ko para sa'yo.
0: Ay, naku, patawarin ako ng mama mo, pero hindi ko na talaga kaya eh.
1: Bakit? Ano po pinabalak nyo?
0: Nahanap ko na ang tatay mo. Ibibigay na kita sa kanya. Kaya bahala ka na sa buhay mo makisama sa kanya.
1: Nahanap nyo yung tatay ko?
0: Siguro plano na rin to ng mama mo na matulungan akong hanapin ang tatay mo. Kasi naiintindihan niyang hirap na akong pakisamahan ka.
1: Kaya sige, mag-empake ka na at bukas ihahatid na kita sa kanya.
0: Paalala lang ha, walang aircon sa bahay ng tatay mo. At ito pa ang exciting na part. Marami kang kapatid sa kanya.
1: Good luck!
0: Doon ka matututong makisama.
1: Okay lang. Mas gusto ko na rin, no, kaysa sa impyernong bahay mo. May aircon nga, pero pinapainit mo lagi yung dugo ko.
0: Same here, pamangkin. At huwag kang mag-alala, nasa boiling point palagi ang dugo ko kapag kaharap ka. Isang gabi na lang kitang titiisin at bukas, problema ka na ng tatay mo. Ay, wait. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa barong-barong pala nakatira ang tatay mo, ha? So, good luck na lang talaga sa adjustment. Sinagad mong pasensya ko. Ayan, magdusa ka ngayon. Good night, dear.
1: Tita, wait lang.
2: Papa Dudut, nasaan nga ba ang cool tita Miranda? Parang sumabay na yung nawala at naibaon sa lupa kasama ni Carolina. Sa pagkamatay ng kapatid ko ay namatay na rin ang pagiging cool tita ko. Dahil ako ang umapon ng responsibilidad niya. Hindi ko gustong maging isang ina, alam yon ng nakararami. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana at binigay sa akin ng biglaan ang role na yon nang hindi ko man lamang napaghahandaan. Sobrang drain na ako noon. Hindi pa nga ako makapagluksa dahil mas iniisip ko ang kapakanan ni Lucy, pero sino naman ang iisip sa akin? Sa paghahanap ko sa tatay ni Lucy, naging isang mabigat na desisyon yon para sa akin. Hanggat maaari ayaw kong gawin yon, pero ako naman tong nauubos at napapagod na. Baka kapag pinilit kong pakisamahan si Lucy, baka kapag pinilit kong maging ina kay Lucy, mas lalo lang masira ang relasyon naming dalawa. Gusto kong maging cool tita na lamang sa kanya, hindi maging isang ina. Sinubukan naman namin pero hindi po kinaya. Sa tingin ninyo ay tama bang naging desisyon ko? Ano ba ang dapat kong gawin, mga kabarangay? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miranda.

barangay, napakahirap nga namang tanggapin ng isang bagay na una pa lamang ay hindi mo na gustong may patong sa iyong mga balikat. Lalo na kung usapang responsibilidad. Pero paano nga ba kung wala ka namang ibang choice kundi hayaan ng tadhanang ipatong sa iyong balikat ang sitwasyon na iyong daladala? Kaya mong sundin ang tinakda o ilalaban mo kung saan ka totoong magiging masaya. Kayo mga kabarangay, kung kayo po ang tatanungin, dapat ba siyang magpapananay instead of being cool tita? Oo, at yung iba sasabihin baka nga kasalanan mo din, kaya namatay yung nanay, di ba? So, kung mali po ang tatanungin mga kabarangay, dapat ba niyang akuin ang responsibilidad na hindi niya gusto? Kung ako po ang inyong tatanungin, dapat tanungin muna ni Miranda kung ano ang tinitibok ng kanyang puso. Kailangan walang pilitan. Kailangan konsensya mo ang magsasabi, Miranda. So, kung ano nga ba ang responsibilidad na kaya mong buhatin, kung ano lang yung kaya mong dalhin para sa bandang huli ay hindi makasama para sa taong iyong pukup-kupin at maging sa iyong mental health, no? Napakahalaga po niyan. Maraming salamat ka barangay. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1.

0: kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Lady Gracia sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.
1: Forever.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Anong

0: Magananay, sa Walmart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walmart, sarap maging mom.
1: Kamuspuso ang masasalamat namin sa inyo, mga kapuso, para sa inyong only love and support sa first half ng 2026. GMA Korean ang may pinakamalawak at pinakamalinaw na reception sa bansa with 115 stations nationwide. Dahil sa inyo, number one tayo sa ratings sa buong Pilipinas. Habang 26 out of the top 30 programs na Nielsen ay kapuso shows. Sa online, GMA Network ang number one media company in the world sa tubular leaderboard with over 7.5 billion video views on Facebook,

0: Sign up in on Media Networks of Assam on my highest total engagements with over 462 million total engagements on Facebook, TikTok, and YouTube. Thank you, Lindsay. Yung patuloy na pagiging sa radio. Ayon sa Gilsip, number one AM station ang Super Radio EZBB. At number one FM station naman ang Barangay LS 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy na rin pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programa para sa inyo. Ito ang GMA, isa sa puso ng Pilipino. Magpapasikat this Wednesday ang isang tanyag na OPM icon, ang soulful R&B singer na si Luke Mejares. Ngayong Miyerkules, alas 4 ng hapon sa numero 1 FM station. Ito ang Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: Di mapagtutunahan, di matututunan. Nagkakasundo ang paya sa Mega Manila. GMA Radio ang number 1. Super EZBB, ang number 1 AM station. At Barangay LS 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat.

pangangailangan, ano, kailangan maningil ako ngayon, ha. Oh, marami akong bayarin, oh. Sa mga kabarangay natin dyan, mga nakaka-relate, mga natatawa pa, yung may mga hulugan na mga paninda, naalala nila, sino ka ba mga kumuha sa akin sa tindahan ko? Hello, hello sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kapuso natin ang ating episode. Na nagbibidahan ng isang tita, isang cool tita, no? Pero sa bandang huli, parang nawala yung kanyang pagiging cool sa option na ibinigay niya para sa kanyang pamangkin, na doon ka na lang sa tatay mo, hindi na kita kaya. Ano ba ang masasabi ng ating mga kabarangay dito? Kayo ba yung nakaka-relate dito? Napakahirap pong magpalaki ng mga anak. At lalong-lalo na kapag hindi mo talaga bet, no? Dahil una pa lang, malinaw na sinabi sa atin ni Miranda na hindi para sa kanyang pagiging isang ina. Si Minerva Bendisyon, tama lang ang desisyon niya na ibigay sa tatay. Kung ako sender ay hindi ko na ako infant, lalo't ganon kagaspang ang pag-uugali. Sayang lang ang ibibigay kong effort and energy. Si Rosalyn Ignacio, hayaan mo siya sa ama niya. Ginawa mo at naiparanas ang pagmamahal, pero binaliwala niya. Kailangan matuto siya sa buhay. Turuan mo ng leksyon. O yan, yan daw ang tamang leksyon, mga kapuso at mga kabarangay. Ang mag-let go na sa dalagang pasaway. Binabati natin mga nasa bodega, Bolaqueño, Tagahanga, Europa po sila, especially si Mean Kaasi na lang.

forever.

0: Broken Domes, ang pamilya na sa bahay.
1: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pansit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng.

Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katarantaduhan, kalokohan at musika sa ating kasegs mula

0: Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama. Para hindi pwedeng sumama. Baka masayang na siya. Ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin, mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
0: Adam Melar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron. Taurin. At Inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Drink. Ang lakas ng buhay mo.
3: Cobra Yellow and Cobra Green. Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo. Hindi kaya matibay sa batang pag-araw-araw, mag-brand powdered milk drink. Inumin ang gata sa bata, pag-aral ng bata ng mahusay. With free balanced meals and exercise, Burbrand powdered milk drink. Batang matibay sa pag-aral ng araw-araw. Burbrand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay refers to 100% vitamin D, protein, calcium, and tibay resistance nutrients.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin, mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
0: Bakit sumakit ang ulo? Bass Brand Extra Capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Unila Quality.
5: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magnegosyo, Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, adik sa Minecraft para yung ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care. Huwag lalabo ng mata. EU, love your eyes.
3: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's labeled by consumers. It's the digested brand. 2026

news

0: anytime, everywhere. I'm here.
1: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa Brand X with Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract. Para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo. With Palmolive Naturals Shampoo. Also available in Shampoo.
2: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng tilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang tilka.

0: hindi de ultrabango ka na. Sampay sa damit. 7 pesos lang. Bakit sumakit ang ulo? Bad Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magne-negosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magne-negosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anytime, anywhere. I'm here.
1: Hindi kaya matibay sa batang pag-araw-araw. Magbrand powdered milk drink. Inumin ang gatas sa bata. Pag-aral ng bata ng mahusay. With three balanced meals and exercise. Brand powdered milk drink. Batang matibay sa pag-aral ng araw-araw. Brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay refers to Tibay Catawan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and Tibay resistance nutrients.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Heart Golden Chicken. Fresh starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, ito. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo! Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok.

0: with 3 balanced meals and exercise. Tea Bag refers to tea bag Catalan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and tea bag resistance nutrients. Her brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Arm dirt sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.